Sesampune panggihin didiang kadurus bendu tan kayun ngaksi didiang.